fè louange ansan. Mwen te kriye nan piye Seigneur, li te repon mwen. Li delivre mwen ba tout sa ki ta fè m pe yo. Le nou vireje nou gade el, sa fè ke nou kontan. Nou pap chan mout. Le moun ki se sekou yo rele, li repon yo, li delivre yon ba tout trai. Zan Seigneur a kanpe bo kote tout moun ki ke kretif pou li, pou proteje yo. Li delivre yo le yo nan danje. Gouti, nan wè je Seigneur.